0: Fede Coveras.
1: Es común que con que este lijo chi cooperativas o acuiche junilex li naque eich ol chi capin kilta li jalan jalan chi najer colomacun li saich ola chogere chiru li saqueu jain. Stiapskush fede covera yo cuchic chi gulak consultat sale muep al sali ocho chinal sali najer ut sali junjo chi cooperativas a barqui naque stali manco canap chi sasakach ol cuanco cuchic junt amokak anakquan erikin re roch enkil renap. O será que escuchik junk amukak jo yoko chakchishbanun kil mala jo nakap anu rahlal na kenau nak arin li pukte si ba de silal hain na ka numsi na balpay de silal na balpay li na lep na kwank li aushlak na kwank kahwili silok ish chirish na balpay li na lep kahwili angel li na banman suli junko chi kooperatiwal malak chirish kahwili karu na ilman li na taliman Sashben li naje hong hong, sashben li ruchich och, sashben li katenamit Guatemala, huakui sal li hong hong chi tepan sabarkui nako taliman kla o sabarkui nakesh taliman laesh li kakomon li nake eech ol chi ka inkil rahlal kutan hokanak chi sasalikach ol nako kwan kuchik erikin re rochben inkil re shkotsbali kaush re shkotsbali nalem Hong Hong sale kian sale rocho chinal sale cooperativa sakui Hong Hong sabarkui nakesh taliman ho choko chachi shkotpal erikin rubelah ingana kanau chanu ribal ni kutan Hong Hong mana kemarin nak kwan takake te kolerik chiru di loklaha aban mare tiq li loklasa mala sahal khoru takake akuin na takakol lika hunja kalil jiru di loklasa takil janro nak taka angela chichab ili hunhung chakwin takil janro nak takakol ut mare kyo li loklaha pekyal aban li hunhung nashnaw mare janro rilbal li honal janro rilbal li kutan sali halang halang chinakir maka nashke aban Pona kakwot sa kuya kairikin rubelah naktetaw li nalib hain malah naknakirabi Kwan karu tish amchak chokre, kwan karu tish amchak chokre li ka kooperativa, malah kwan karu tish amchak chokre che hunile shlesh li ka komon li kwan kesh sa li khalang khalang chi na khek. Nakanaw chi us na kwi kyo li loklaha. Kwan li rusila laban mare kwan kakwi na nashchaki li akwim hunghuk li nakakangela sa li khalang khalang chi kooperativas. Ut kwi kawakwi li loklaha enash ke, akli hunghuk nashnaw. Karu li Rusilal ut karu akwi li nale malaki makhelal li naru nakataw rikin di angelan kili hunhong chi akwim rikin li uchinin rikin li angelak sa li hunhong chi kooperativas ain ak chol cho cheru che hunilesh ak chol cho chi ku sa komonil sa li hunhong chi kooperativas mare nkahwal to okchi atinak chirish li na lepkhain aban kakwe naka cholo ayak nak mare kwante kaushla kaot nak na khultikamang li resilal kaot nak na pasmang chiru li komonil nak tento taril tento tishkol li shkunsha kalil chiru li loklaha malak chiru li loklasa nakike ain malak nake kaushla li na lepkhain sashkawa nak mare nake keretan nak khalan rilpanru li loklakutan sali hong hong china ke khaban haan khuna kwili kosoptesyom khun le rosoptesyom la ish lika komon ni na kike chol chira binkil shkiap shkush fede kobera shkwan na li esilal kwan ut ho na kenaw li hong hong akwi taril chanru tish panu chanru tish chap chanru tish kejik angelak chanru na tarapi kwi kwan li railal kwi kwan kli chakilal tentosh sikbal shpeul chanru na takakolki aban kwi rubelah yoko chishkotsba li nale utmaak anak ulman aan khun akwi li rusilal mala khun kosoptesyom sa shkaba li kakwa dios shba nak kwan sut naka am li nak ulman mala kwan sut nak inka na khultikamang na pali na leb rubelah ut nakot ane sa khun li makhelal malah na kataw li raylal ut chirisha na leb khan mare to sera ek khun kamukak anakwan sa lekyang chiyan chan kachol arin sa estiap kush fede kovera na ko tarimang kuchi kanak kwan kyo kochi kulak sa lekian sa lihunhun chi cooperativas chi ruli tuli ta am sa lihunhun chi kalep al sa lihalang halang chi tenamito barna na kulak ti estiap lipuk tesibale silat hain wala akhir bi rum cholo man kileb li na leb hain aban rubel lah ta hultiko ere la esh nak شو عتينك شق وان شقتنا نخوان تيريشان رون نب تيخوني لون تنتوتو أوكين تيريشان رون نب تكجل رخت إن نب ساكموني لوت ما خون رخت كناك ري أوكين ريتن أنغريش ما نكلي خون خون تيك أنجل لي قانص لي كوبراتيفاس لي قانص لي كاكالي مالوت سلي كخون كبال خويش ما نقدش نكناو نكوي سلي كخون كبال إن كان كتيكي إن كأخوي نرو to shikchi patsok anaru akwe to shikchi kos palhun kawish li makhina ta kechi angelak ut na bal bayak li ko etalil shka kecha ut mare ta laksa ech kol anakwan ang shkatoch li batsong bolos ok ut shkatoch akwe li alinak malak li aninak kira chanaru na ke ke malak chanru na ke tauru la ech paban mare she tauru nak شکن اکنون کاوس شبانون کلی نلب خائن من لخین کاوس شبانون کلی کاورسین من لخلی سایل قشول حقایز لی خلان خلان چین آخر مره انقوان نبالی کوپراتیوس من لخ نبالی پویانام لی ساحل پویانام لی کو الله کوی لی اشکال نکه سکون لی سایچ ول خیل این زبر کوی نقلات تا کاورسی بیاب لا کن شکلی ره تا توکن inka shkax ke pala na lebakwaya na inka us na tlat ta chikchi alinak na tlat ta chikchi tsakong mahun sut shka keli na lebha in kakwili na kwak panrak na inka takatawru na hoka anrak tok angelak sa lihunghung chiko operatiwas kwe na hultiko ere na kwan shka kechak na marikwan na kishtikip aban inka na kishchoy mare humpat na ke lu malah kuang kli taksing malah kuang kli sul malah kuang kli ol akiana chanru na ke taurula esh akiana chanru li ati no pal na ke roksima kali chah kilal kakwili taka kaan na taka na sa kal chi chol choli na lebha english kak shkulak erikin shbanak na shakwe na ke nao nak mare kuang sut nakash ke wakun na leb nakash ke wakun ni ka ush malah nakash banu ke khun ni silok ish aban inka ho kyo ko chishke bal inka ho na kakrak nak ta kulak ho kan kyo kesh chishkul bal li na lebak li kaushlak kwanak na khalman kwanak khalan chiknak na kulak eriken malak anak kwan taka kyekun li na leb ut khalan at nakachap ut marehaan li khalan ha li takatiki ishpanong kil aram bi chiknak na chali chahki lalut marena ko kshke bal na kakshkawa nakshnung simang likawush li na lebak sa shtiap shkush fede ko bera ko ka na shkawa nuz li kooperatiwa wam ako anesh ka komon li nakakwi anakwan ta ka na chi chonchoru belak nak to sera ek bayak chirish li yoko chi shtot pala nakwan li shkawre sin kilki rikin jelak ka akriru li tachak malak rikin jelak aruakwi li takabano takak takan nak chi chonchoru li na lebak hain nak kwi yoko chi okeng kui takatikip hun angel inkarah takulmang li kyoko chishkos wale rikena nakwan akia kui chaka hun ilor tok si alinak ho chanru nak show el ho kanra hakwi nak tokulong ho kanra hakwi nak tosut ikchak inkanak china uzkil bal mare show el sa li kashmu mare show el sa li khalampu mare na balib li komon shish popokiru kep chikish mare shish hapreer زشکوانق چابیل دی نالب چابیلی آنخل چابیلی اخسین اوکوان آبان نت اشمان شکلی آخمال خلی سود ایگ این کاشی کلی کمون شکلون مالی کوان شکنا خو اکیو کوچیش که بال شلو ش تاکواچا کو تین کاشی کش روچی سود ایگ مالی تیکش آخمالی تیکش سود ایگ ut sa angel di kooperatiwa utan di etalil ta kah ta chap malahan di ta kah ta kulak erikin na kwan na kuy si kahuni lo kwan ko kamal kun libele banche ut libele banche chan di ka kooperatiwa ta katauro na kwan na si kun na kwan ta kahulti ka chero na kringa ta kaya ta chap kun libele balut utaran to shiksa hun akli na akher malaksa hun akli tenamit makwa aan li bele ali natah takatawlo na kwan di takabele si aan li ka kooperatiwa aan li ka komunil li ka molam nak chika hunilo tento to ukea takamikisiya aki ak maret ishtawli railal maret ilksali e maret kwa hunakli ukul maret kwan li chamal sulul malakshik li pesa barkwit tento tanume takachelka enak barkwish el malakchan runaksh el hokanak kwin naptasuk erchak inkanak takakanak tib chi ilok malak takil chan runak teshkev shmetsew li komon utu la o inkacho kochi okeng marekel chi tsul cho kochak chi ilok aban hun nalep hakwaye li takak shtochpal sa hunak kutan sa barkwit chan runak nakat tsakon laat chan runak nako tsakon sukish wanu ki hun lik angel utkhol angel ruhan nak mahon nak yo kochi shpasbal li ruchinyom lik angel ho kanak yo kochi tsakon malakyal chiri yo kochak chi ilok aban ho yo kochi shkebal mokon ta kochi beyak li na lem khain li ta kulak sa lekya li ta kulak sa lekhum ho chi kooperativas arimbi yo kochi shpasbal li na le baka kwa ye li shkatiki chak sa hun li kutan la esh ta khultiko cheru chirish li namal pai li etalis ka ke aban in kaushlanak mare ka khol ka tawru li etalil ka ke hu hu khol gu chik likin li alinak nak mare kwash kaushlanak jo ko chish ke aban nakin kaus aban in kana kah nak ta kulak chi hokan erikin in kana kah nak ta ka tawru ho jo ko chish ke aban nak kwan nak in kaus ma kwa khan kun man etalil li ta ka ke sabak kin nak kun shikik nak shoko awan mukoho kan ta chik nak shosukte aan link ana akhman sa shik an khali kooperativa aan link ana ka ta kulman sa la kooperativa la ti choka chi ta binkil ana kwan li na kahpan aan nak wi chika huni lo shkatiki chika huni lo ta kachoy chika huni lo to mikisin chika huni lo to ukeng chika huni lo to zakong chika huni lo ta kachilo tip chi kibil tip renak ko chanu nak sho el ko kanak to kulak ut arin takaban usijak ut takak el etalil rikin ni ka khayalo che kahoni lo to oke bayak renak to kulak chi sul ko na kenau la es rikish ti kisintil ni ka khayalo li kamat ut rikish ti bali pek ya na ban su tak kato ut na kahna takanak takan chi chon choli na le bako ayel cho ko chi skot mal salejang anakwan arin sa shtiap skush kede ko bera banjo na ke na wakwi cho ko chi kulak ekin shte maga li na oken na kwiz li khonkhon chi kooperativas uchqa shapal bayak li honal ha im du balakh na takanak chi chon chore na plata taurosh manak na kan na wakwi na mo ko cho ko ta chi alinak reshnum singil khon apli na le khon apli ka ush khon apli silok ish di takah pan hanak takanat sekal chi cholcho chi tokturu hoho chi silat di anak kah nak to kwang arin sa lekyang ut takasach le ka us le bal mare kwang aru tera chi bal mare kwang aru na kera rabin kil aban ko akshe rapiah kuchak mare ka jokesh chi kul bal mare ka jokesh chi rabin kil khorak na kulak charula es hokana na kachapli wona na rin sa shkiap shkush fede kobera ud na kash cholo bankil chi chabil aru na kash shkie bal rikin li hun hun chi etali karu na kash shkie bal rikin li hun hun chi sera li na ka kots

manita na wokre chance ka rushni mal aban mukotoruk taraha ku iskebal ana iskali komon likuan sa raila likuan sa nebai likuan sa kue aban kita kacap likatepal kita kacap likatenami kote mal mare takatau bayak reta lil ho jaldi likomon na stauli railal sali hun kapali na stauli railal sali kalepal sali hun hun chetenami aban likuan ko sali hun hun chiko operativas na kanau nak kunelik yoko chishkerbal ka kechit angelak chi auk renak kwan kli ka kwale kuk a otho yoko biak kwi chishkulti kan kilche renak kwan chwanto shin kilche rul te kakwa dios banak hun li kamatan nashk e renak kwan kakwi li sayil e chek chuk ere chuk e sa komoni okam na kusayi chola chuk ere li nakik e chochi rabin kilche kya pshkush fere kubera Saich olas su kere la isla holominel, saich olas su kere la isla asociados, sut asociadas, la isla quili sahil poyanam, li na kikech or, chishkuakte sinkile comonel, chishkuakte sinkile cooperativas, chishmanu kilik angel na kesh paz yaru. Kuakui, li kokal, yo chishik li huonal, yo ketz li sole pal, malak yo kesh li sole pal, kuin yo kesh rabin kil shikab shkush fede koera na kwan, chiru di sakew ka in, marea yo kesh shikawre sikileri, mare kwan ere tohtara rachik bayak ilang tohtara bayak tuts pali rok mare tohtara chik bayak likwar abam tento kwan li taklan kil salep ut te panu te shik chi tolok te shik shikawre sinkileri shban nak naken nao nak sa hong kutan le kawre sinkil han le sol bal han le kechik angelak sa le kooperativa te kechik angelak lekin le na le chukwa te kechik angelak en de común ut o cana nata que disca cuila lech o renate banu chicha vilacui li ángel junjo li nakesh cana chokere shban gil ebla kutunel shban nak maqua chakin maqua shi ilok li nakesh ban hanep li nakerah ban hanak la ish chokesh shtau balru chokesh kaure sintilere chokesh chi oken o cana naka kakui li saich oleh chokere naka kerti bayak li nalem chuk ere che khuni lesh banna sa kuk kwan malak sa yeru kaki kwan la ish sa khun kutan shkwa kli singkil le hun kapal shab ilo bre singkil ril pal le hun kapal ut shab ilo bre singkil ril pal malak shkwa kli singkil akwi le kooperativa apar akia li par na kesh talima banna mare inka akwan nak toshik chi ka ushlak sa epen kwan na nakwan Shkal pal ri pal li na le fung hong li angela kwi li na ban mansa li fung hong chi kooperativa mare li che kal poyanam na cha ko chiru roxin kil li bokle pal mare na cha ko chiru roxin kil li ulu chich aban na ka kere tan na kwi kin li sahil poyanam ri kine beb li ko kal in ka cha ha kwa ye kwa na ka ne chik yo ke shkut ban cha kut aban na ka rah na ta kokse re chabilal re usilal re taten ang re shkub angkil chi chabil li ka komunil li ka kooperativa li ka molam li ka hunkapal li ka kalepal shbanak kwan karu chabil na shkama kwi chakke aban kwi taka nao roksin kil ut kwi na ko palto akwi rike shbanung kil na ka nao nak mare sa railal mare sa chakilal mare plet tish kamjak chokke boxing kin li akhile bal khon kho li nakesh kut besij ko sali khon kho chi ay pal man sali khon kho chi na khe kho kana sai ch olakh bi chokere to ko chi kulak sali jan ri kin li shte maga shkiap kush fere kobera na kulak sali khon kho chi cooperativas rakhlal kutan rakhlal lihonal khain aban kuitek eretal humpat kuchik na nume li lokla kutan humpat na nume li huna linka kuchik ina kana pere na pyoko chi sera ikre na pyoko chi nale pak sale kyan chiru li lokla sakew kha in chiru li lokla kutan kha in li kyoko chi shkulbal saruk li kakwa dios aban ina kana una kukaan kun na kwi li kosok te singkilaan li nashke li nashbanu nak na nume li huna lhunku ut nak chokwa khu chi okeng chi ten ang rish khal ali ka kwang fix ali khong khong chi nakh rish khal ali ka kwang fix sali khong khong chi cooperativa sa yan di par na ko tali ma khol di ka ere nak rakhlan nak ka ots eri kin nak a yan na ka ru di kan che la yan na ka ru li taklak ni na ke shtene sa ka pen sali